0: Aia, koe tau leo mahofiofi mai he tamariku ke lātai mato tōru e F15 kua hoko toe mga aho to tōru ke tu tālai mai taha tu puna whakarehere to tōru ko nena lei a kua uia ia koe whaitala fukina ia ke whakatoko me gilonga e pulangi kai moha tātu fuki to whakalofa ke a ia ko mokahenga Tutaki Richards ko whea koe ma mokahenga I lai oka koina whawhakanononga mai fuki to whakaoronga nei pia fuki ni ke hakoa matua ne whawhakanononga mai he maanga ko Oriwa e he mga whawhinei malama ni lau fuki ni whakalofa lea tika koe malama fingi to whakalea tika koe I lai oka koe fuki ne whaatumau ke whakanononga mai he hatotoru ha tau whakaoronga kai moha maho nei hike to tolu ke tu tala e mo nena lei he oi he telefoni nena whakalofa lea tika koe
1: Pagawe lah ikamua dengan hua kehe dia. Pia ni ka koe mamatangi. Na manatu ngai ni a koe he whilewea tau I lungi kōsi pōki e atata ua. Mo ngai e ata haku mo koe mamatangi lunga. He pōki he tama hau po ke pōki he hoi e ata. Ki hia whakarofa ka koe whakawela he ke tau whakarofa. Whakawela ke tau whakamataraanga ke tau ke wanghau ni ue. Hai, ai ka mara maama ka hai pōki tau tū. Pehe ka hae he tala he umai ho moala. Umai to tūru ke mo tūne ke whakapālong. Whakaniwe ka ka o ke ngā hua. Whakaniwe ka ka o tūri ka hua. Whakaniwe ka ka o he tau aonga. Koe mena hei ne he whio ai a tau tūru osi. Ke he wangahau niwe me wangahau pālong. Koe mena hei koe mana mana tūi ke he loto mai ka matanga he umai ke mo tūne. Whapehe mai ka Umai ke mudu nei ke wanga hau pālang. Hake whare ka o tau tau mena ka uke ai fuk koe te whaka pālang. Koe mena hei te whi fio ai a tau tōru. He wanga hau ni ue me wanga hau pālang. Kono fio si lahi au ke tau kupu ia. Me te hia fuki ni ke tau whanau. O ke tau tangata he mudu nei he tau tōru. Ha whape he mai ka o ka ke whaka ni ue ka tūri ka ngahua. Ke aonga. Ke he tau mana whee mo whee. Kai moha ai e koe haka haka mana mana tuanga na I he umai ta tūre puha. Koe mena I ka hane whee whakabalangi ai amu tūru ma tau whanau haka tau mutu haka e mutu nei whakabalangi. Mori e wangahau ni ui. Mena ni he tangata I he rota. Ke whakamau I nei hana wangahau ni ui. Haka mana whakalewe I awe whauru fuki I rungi kū. He tau mga hawa lewa atu. Wanga hau ni ue ia koe tau ni ue. Kari whakapālang. Ange mua ia e vare. Pea wanga hau ni ue ia tuka a kua koe tari whakapālang I mā koe. Ha kua oa tika ha e tau tangata e tau whanau me tau tangata ki wanga hau pālang. Koe mena e ne kono fisi ai a tau tōru. He fio e wanga hau ni ue me wanga hau pālang. Ai koe pehe koe mai ni ke mudu nei ke wanga hau ni ke wanga hau. Koe mena nai ni whaka mana manoa tō ke he lot. Kai mua ia, koe mana ni he tangata ia ke whaka mau ni e lot ho ana ke ronga au niwi. Ai karo ke he au me ronga au niwi. Koe hako na tapi ke anga I ke ronga au niwi. Hake tau mama tua ni me pia ke mai a tau tōru. A si ho hoko mai a e ke tau mga honu. O si te tu mama tō heo. Tunga na haka tau rafu, o si te heo. Hongo furu, o si te heo. Kua una e ne tue tako taha. Kuhuna ene toi toka taha unga maka. Kui mena nai hea kui ne pehe oke he loto. Momo ku mo uri ka rou turu ka hako momo le yoti. Ka ke eke fefe eita puhala. Hako na pule ne matua ki lung hei to manoisi. Ka e moha aia ma tau whanau mu tau mga whanua. Fi ngi tau ho fi atu ka mutoru. E hako tau whanau ke motu nei. Pia ni ke motu kun. Ke motu ke maanga ko Wellington. Kada si osi mo mo Australia kai mo atu ka ka fan lo ke mo tu go ni we ka ro fa da ia tu ko tu ma mari robert to ngi amana me ha wa fan lo ki la ke pa ma le ro fa ka ro fa da ia to fa le via ni ka li le un be ki ne ma te me a le via ki da usino a ko en fan ke ma ka li di mi ta ka ma tu ni we ka ko ma tu ga i ma i ne ma ka li fa ka ro fa da ia tu ka mu tu lo Mahaku tau ni wei ni kawasan ngonong umai kiau. Ai tara loa kaya hi. Faka kuku watu ni bihia kia mito uos. Mua antuka mua maama. Ama kuru. Faka tumau kia ngahua maama ni feta. Kako feta amena ngutu huhae na na. Kwa fana inga ki fei. Faka no faka koe ma inga kia. Kwa ngangau kwa inga poka lambe lawe. Faka no faka koe ka mua kia
0: kine. Lawe lawe matua iya tatuli hefef neim. Mamatua, whan ni e tau whikau whaka whahi tapuhana.
1: Ia.
0: Ki siwa edi hoko mai e he FFD. Ka tuku mai tau orifonu mori hana kua nā kai hoko sia mai e ia. Ki whakarataha mato tōru tunga ni na whamahani.
1: Hako, hako. Ko mea ni e whetan ati au ka koe mā mea. Ai karo kei ha koe he mei ngā hua e. Ako e tua ka koe ka he tau mana usi.
0: Ia.
1: Na ini whetan ati au ka koe. Ko koe ke mā tapua tuki ha whangi. Ko koe ke te mana usi. Ai karo kehe. Me ngā, ai o mai ta whāua ke rangu ma ke ini. Tua hua. Ai karo kehe koe. Me a whine manta huruola nā ne, ne ngā hua mō koe.
0: Piko koe haka koe sou tei a kupu ma nean?
1: Ha?
0: Piko koe haka koe sou tei a kupu e ko mori kai. Kai whakau iu ko hoko fukiau ki sou tei a kupu. Ke kisia kai tau, tau mana kai ne whakafua, tau koroa. Oh, koe whanga. Hana i pola tuai ni whineoni a kupua tua, koe mena tausi mena maiki kai e maanga i hata ua.
1: Si. Ai hake au ma mea, kwa wha hake te au hito tau wos, i tau tau ui a hea kwa maanga. He au ke tam, he tamaka au hako hake te au mea whaka mre mori. Kwa lau wata iau he whanu hia. Kwa lau wata hebe hake jini ui.
0: Koe hake la iau whakapa, hake whakapa la iau hako ki show tei, ha fini oni ha kupua tua. Koe whanga manena?
1: Ia. Koe whanga tua I ni tua se ama mea. Ke tau koi kehe kehe me tau...
0: Ui.
1: Tau mena kehe kehe.
0: Koe tau e tau tau puaka, koe tau koe tau uma.
1: Tua tahan te. Koe tahan aka mena kahane manako ka hake iwe kehe kai koe tau hui unga. Tau hui unga lalo. Ai pota hato mena usi. Koe tau hui unga lalo he naha koa sipi mahe tam ke koi. Koe Fua me fua la la hara kepa. Me fushi ma hui.
0: Yeah.
1: Ai fua tahe la urahi I tango kai ni ue ka haku.
0: Haku.
1: Ko fua ia na haku ka kai ai ki tari kai reo mai. Ai kai ha mana taha woki. Haku la haku mame he naia. Koe o ni ki kai ki ni ue tunga ne te whetala agi o ke paremia. Ta whetala ngutu na ke paremia. A koe na ma paremia ne ka whakang e unga ke tamai. Ne ka whakang e koe ma paremia e unga. Talangin ni aubia ka toke. Okio ki ta toke. Talangin ni aubia ke premia. Aya. Toke ke whake ke kai ta unga ke niwe. Asi mena ke na bombay. Aya.
0: Whawela I ma manena kua matu teke tau he FF nei. Kui lolongu hane manako.
1: Ha?
0: Tate lolongu hane
1: manako. Asi mena ke manako. He ane nao ke Filipia mai ta whoa usi kui ena I am. Kai muatu ka mua nane ngā hua. Si tā mani mua kala pa kofi mo me tūo koe kōri kua au nai tau ta hai kaina.
0: Kui. Kui
1: koe fōk.
2: Whakawe lai manena.
1: Tā mga hua.
0: Lolongo very beautiful ka manena.
2: Ai, koe lolongo very beautiful
0: anei. Tunga kaina very beautiful.
2: Very beautiful anena hao nei ka koe tūlai o tō tō rea whiawhine.
1: Tāne ki tā mara pa kofi
0: a gwen tāne. Tā te tūlai o ki tā. Tā lolongo whakau.
2: Ai, lolongo hākupu. Tūlai o. Tari tari mai.
0: Aya.
1: Ano ni dalo lang ako mo matumek.
0: Uluin na fiyo si manena.
1: Fiyo si kamua.
0: Aya. Koy.
1: Koy.

0: hong fuma valu de minute mole ai mata hala fituma ta go singa ta mai he dotolu ta to lagi ke la ta me fredu ta langa mai he dotolu matua reverend sin na panama qsm ke he dotolu la infoni fka la fala hia tu ke afi afi
1: aia pan vola hia tu ma ma lolo ka u ke manga no go tu ku mai ye tu ta la tu ai he afi afi kai fka u ke tu ha kwa na fka fa no Moi to tu ke mga honi. Koi mana ko ki tu ta lātu ha matūru a tau hato tūru a a tau whatakaanga ke lata ia moi iwe puri whakamotu ni silani ua furu ua furu maonu. Ko whakamoti tua ia matūru ki tau se he ahongo furu a hina o ke topa ua furu ua furu maonu. Ke he kaina taraha ua ki ta tūru e tau niwe ki o ta huhu. Koe kaina e whakawhikau e atua, vika inga sia mokore. Koe Holy Trinity tētia, ka tu whahoko kiai. Si hane he tau whatokaanga, ke lata ia mo he tau sibianga he tau fua he whonua, tumani whamahani. Koe mau haine sibi tau taru mo ui, sibi tau fusi, ha fusi ni tau fusi. Tumani o mahe hala. Tu husi ruki, tu husi pak, pia ni ki tau tō ngau, pia ni ki tau mō siri. Me wharu hoki ki tau koroa kua amamuna ki atu ki aia mō tōru, si ore atu ki tau tōru. Whakata ki mta kau nei, kohai ni kua manako ki tau mai tau fua e whunua, he mā me hau ia, ka e whakatau tōnu kaha, whakapere pāri. Ai pe ka hāke. Tātou tōni la lohe. Ka ai whakatau tōnu. Si kua mautu ai ha matōru a whakaranga ia ma lolo. E whakamori ai he ahongo furu. Ia o ke topa ua furu ua furu maona. Tō hāi whoki tau nda kau ka wina. Tunga ni whamahani. Moi hāi whoki tau anga hua rima. Kua mamana ki whoki a matōru ki tausi. Moi siwi foki, tunga i tau tō kahoa, a koe whamana tuina he jimu furu maua i tau niwe puri whamotu a furu maono i tau nei. Si long i tau whatakaanga ha matoro, kua mamunaki atu kiai. Si mamunaki ni ki o mai ma tau kainanga niwe, a koe mtakau nei a matoro, tunga i tau he tau Ito mamas, koe mtakao mori. Ko ta taini a nai, muniwe. Kisika tatora vayota, omna siwe tau talo faha. Siwe tau fusi. Kairi nga iho, ke tau kau hayuta, ke tau to. Aia, tau tala whakapakoa tu hama. Matakitake. Si... Pena e whalu he tau whatakaanga kua. Ama muna ki atu ki aia mautoru ki he. Ama muna wawe ka hai tau waho. Tolo he wawe tau waho. Ki lata ia mo e tamtanga hua lohi ia hatu tolu. Ko tana tau taunanga tala hua ia kua muna ki atu ki aia. Kui rimu hu mau e tau tau. Huru huru ala ki kori mai hapu. Mau enda kori. Mai tau whahoto se vai. Tunga ni whamahani ki he hato tōra tau taunang. Ka iu ni whakaue ki he kia inga, ha kwa whakatae ka ina ki nata ia moi whikau ni. Si pihia ni tau tau whakailoanga ma takitaki ki nata ia moi hamatōra whakaloanga i hato tōra. A niwe pule motu, New Zealand. Aia pihia tau tala ko mai ki whakailo atu a whakawilai. Kia ewe ki tau sienu haka makalii ki mga anei. Mo e whakalo whangi ki hiolo. Kia sifu.
0: Kaia, whakawilai. Amuna ki whukini ka haka mau i se vai hau ka whaka hora se vai he ahu ia. Ki ua pū i se vai, me mihi si meni ka. E kori, ka e
1: whakawilai. Na ki sia ki tau koutou. tui e a lou he tō sirai lo kakas.
0: Oi, ei, oi, ei, tui. Tui ke tau kautau he tō sirai lo kakas ka o he tau, he leo he tau i Kalipoli?
1: A liu vō mana tu ai, ha mo kau.
0: Ei, Flora, Fraela hi tō nei ka tō. Whanaro ki lele ki tālanga ta sewa e lokaka ki tui ka whinatu he taunanga ia kai moha ia.
1: Ta kahe a tū fua ki ka pē ui. Ai ti lo ka ha. A kato hakona hi a kato ha. Haia. Nime ke sienu tō whakau se ki tonga hua ko mingi ka lo tōru na kai la hoko mai. Ki pū je pō mai pungi pōnu whakau e.
0: Haia whakau e lahi pia fua ki ni kia koe munuina e afi afi.
2: You're now listening to PMNUE.

Ia ma tama kainanga mana ki kumunuira ma fale do kaya fiafi vila sona. Ke mua tuia kua me lika fika alofala hi atu kia koi. Moi hawa tau whanau i kituko ua me manga whao. Mana kufoki ke tuku atu e tau fika alofala hi kia doutoula tama whate ko Zevi Taeli. Ko ia ko e tama, tama niwe sa moa mauli ne kua hoko atu ke he matakau ia ko e Maori All Blacks. Aia ko ia mai he maanga ko avaseli, a ko ia ko e mokupuna ha se maanga pavihi. Ko Zevi Taeli pavihi hoko ia ke he matakau Maori All Blacks. Ko e tau ge uana iha ne hoko i ke Maori All Blacks. Pele fukia ia ke he matakau iha The Blues, mo e tamatane ia ko Rampling. Aia tōlahi, fia fia me matalahi iloha tō tōla tō whanau niwi. Ne kua whetoko ki tō whiua la kapi, pia fōki ki tō whiua si pote ke ke ka ilo ko hoi am tōrua e ne whanonu ki ai, he whiua soccer, football, pākia ni ka hanu sila ni ne afi, kua tōru mui ke, ma, ke motu ia ko Yakupito, a kua tōru halotura aola mai tahani hanu sila ni. Island Pride, heke mai ka.

Ai, fina tu fogi ni ke pongpong ini nai moe. Aku fai matkain aku matkain nang ni ko haki atu liu haki ke mutu ke niwe aku itu fenonga ke itu fika wang. Mungkin saya fogi to kalau fogi ni to pas sesi niwe ni ko tu fenonga tu ke mutu ke niwe ni pongpongi. Mawangaya e totongi ka e ke ko manako ka ka ke extra piece ko tai se o fumali mai tala ka ro utani na ia fuki ka e ke ko foi pe hianga mama fa mai na ka italia ki to excess ke he ke ve vakaleri ka haki ko ko na e di hoko ka e tama e pini ke ua hau po extra piece na I pule do tu lukana pule ni in New Zealand kai ai tu ko tu do fkala fla hia tu kem toru da do tu lo mat kai nanga ni win ni kono nofu fka ku mai ke motu nai ha ku to mas mas kelea e to malolo sino porque o mai e vai fkala fla hia tu kem wa a kem toru ni ko e vai va mai ke motu nai a ten mo pe mai le lo lo nai fata fata

0: Hana amado ka bisi ka ndau matakai nanga kua hoko mai tuai i tamunga hau ki tau mawehe atuai au. Fuka uilahi mahaki ke mtolu ni vilo mai, whaihoani mai, mātutaki mai, ge lātai mado tola da fuka holo angahi. Pia me niwe ge lātai mai aho ua nei kua aho fruma tolu aki. He mahina nai he yuni kua lotonga tuai, mahina yuni. Ue afi ua fuluma onu. E onu ni mahina ne toisi hoko tau tūru ke he mga hala ki lisi masi. Whakawela he mahaki foki ke he tau tūru kaunga hua pia meniwe. Ni kua lango matai ke mataola tūru ke mataola onu. Ua ni mo foki matau matakainanga e fono. Ke alata mea tau tūru tau matakainanga niwe. Ahu tu loto, ahu ua ia iulai. Whakaonga i tau lakau hila koe Teams link. Mataola fitu ke mataola walu takitaki kia i matua ia ko Sir Colin Tukitonga. Koe whanoanga nai, hawhangi ke tau niwe osi hangawia ke whakafitu ianga. Moe whakahomu atu whakafitu ianga. He tau tangata niwe ni silani, moe hatau tolo tau tangata niwe hi mutu. Haia, hamtolo a kapisinga nei, le tuala le mali atoa lolokini ki motu pavihi ko mavehe atoa i nei. Nonofo hamtolo munu ine afiafi pulupulu ke mafana hakua hoku mai mga hala makalili.
1: You're now listening to PMN UE.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ko koe ne whai whakarangona ngomai ki hata tōla leo taongo koe PMN Niue ke he pūli he pōne e mātau matakai nanga. Ho whio whio te tō whakarofa ki am tōru ke he mga ho whia whinei. Tukuna ia he tō mga hara nei ka haka tō mga hara mkariri. O nō nō tu ke whalua tō mga koloa ke he whahai tapu ka mwari. Ka mata tō e la tōru ka haki whakafua e tō koloa tui ke lata me mga hara mkariri. Kai ono ono te kiai, tō taha hai e mamafa te whukatau. Tau ka hai e tō tāpuru mawhana. Koe tau tuhui tau sini, koe tau mele ke lata moe winta. Koe tau ka hai a kakwala te lo tūke mai long ke mga au nei. Ai, tū hangaka me taki tamana moe te o tangata. Sila lira kaha ke tukutuku hifu e tau whakatau poke tuku taha mena poke tau si taha mena kahane mai ki tangata ki a fūt ki ai. Kaka ki whewhefu ki hama tamat kai nanga. Na pia tuai ni ke hata tūra mutu nene no no fuai hata tūra mga hane. Koe tangata ni he roero mai makaka mai malolo he lewe ki hana maui mai lewe ki hana tau mena maua mai tātana ki koloa ke mui ai ai kaha he tō mga hara mga lili nei. Pia mini wea ne whawhakanongonongo mai a koi kem kapsinga.

Ota hai mau fio fio tole rono ko pie me ni we ne kua. Whakata kata kata ke whakana rono ko mayam toru ke ma tamati ka inanga ke he mga hau tunu nei. Mua atua tau toro ta kapisinga mahi motu mamau. Ni we, Australia, atu i Europa. Ko fe ni am toru. Whakalofa hau fio fio atu ke am toru ke mga hau nei linga koroi toru mga hau nei ne kua mawhana. A kai mga liri atau toru. Mita ki hai atu motu ia ka hako e watala toru mga hau nei ke mawhana kai kai. Hai ai a tautoro ke he tau mga hara mkariri. Me take whuki nina pe he mawhisi ke oat ke motu ko niwe, ke moa whuki taha matangi mawhana. Ka rangona mai ke motu mkariri whuki na lautoro. Mga pungi pungi mo mga aho fiafi, ko te mga aho ene wharangone mkariri tala hau mai.

0: You're now listening to PMN UA.
1: Mama na ki mai ki whanau nonga ki te wana tala tu tupu matau mat kai nanga ka. Tā tōrua e mta harong furu maua tuka ni whamahani he. Ha tau tūru a tau whakaharoanga ke he. Leo tau ngoha PMN UA ke mga hau a whia whi nei. Wani moko e mta harong furu maua ka whakarongonongo. Tau tōru ke tau wana tala tu tupu na. PMN UA nene whai whakarongonongo mai a koi ki ai.

E me ni wea nene fai whanaonga mea koi kei mamata kei nanga kei mga hau nea nono ki atau tūrua tau mamata kei nanga ni wea ki he fofonga pepa ai koe whanga hana tūrua tau taka whanga ki he tofia ki tau mga hau nea ko maha tuai ka hai tahi si mita ki fuki hana tūrua tau uatu ki he moana ki sia ki ai ko kaitawika Tauika kehekehe ke mga hau nei, o atu ke he uruuru, ka he tau ariri, ai koe mano, whanu ki ai tu sere kihi kehekehe. Tō tahe manongi heo kisikisi atu ki ai matau ni uega, ua whaka fiu fiu mai ka hā mautūru ne pihi ai. Mōhā ia matau matika inanga. Riri wa tau ki whanakonong ke tau rearo rongo, pia me ni uega ke rātai mai whaetapu nei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ne fai whakarangono ngome koe kia ike mga ne mamdakai nanga whakarofo fio fio tia koe wa ne mga tato nuai. Pata holong furu maua koe hea tau tūra tau wala tāra tutupu a mamda kia tu kia i ke he tau mga tūnu nā. Whakaue kua whakaselinga mai a koe ko whēni e hawa whakarangono ngomai. Hohofi atu i tau whakarofa mautūru kia koe.

0: You're now listening to PMNUE.
1: PMNUE ane mga kapsingan fa fa na fa na kumbay tu mga kaya fa na fa fa fa fa kaya kaya kaya mga ane fa we kua mai kaya ya to toru ki fa le veya kilo nga kaya leo tao ngo ke hea fa ne kaya ho ke ua fulma fa ke mahina ne hea yoni ta ue afi me ua fulma ono to tae fa we ke ham toru ta fa na fa na kumbay tali mai ni he Palerai ni afi ke hoko mai ke mga hau nei. Fia fia uloa ninge ka hatau tōru ha koe tau whakaholoanga PME ni wene kua mai ke ke whakatoka atu ke rata mōm tōru mā tau kapisinga.

mach ach da moment to a ni wer da tor he da se he to lo fage la la ki da un hoari malo tu ono not ke mra ni ki he ta ma tu mai mangoliku to ta rong ana to lo fage rong ana ve ga go ma mra ki ma tu ai ki ho ke mo tu ni ka ni sila ni ke ta mai han ta ma ka ho to ta ma kolo ni ka ke sela ke la ta ia mai to ma tre na nga ni we ni no fi ni mo ti to ma tu ne fai la langa I ke he te o mga honi

Ia me ni wea nene fai whanamara ko mea kai kia mga kapsinga whakara fwa fio fiatu. Hako mai tuai te toru ki a fwou. Ko ia holo tuai, a kai ko hafa tuai e fai tapu. A mamna ki mai ke nangona ia kuruana pini ni ka tātua te toru tu whakaholoanga. Ka tātou no ia mtahola ua ke mtahola anu ke mga hapungi pungi. Whaka ua ko a whakaselinga mai ki a tātua leo taongo. Tari mai ni he mga ho palelai ni a fi.

0: listening to PM Inuwe.
1: Inuwe, ane ne fai whakana hono o me koi ke mga singa, whakana whala I atu. Tukuna iko se hako mai whuki tue mga kamawe hea tua tjou kai. Matutaki atu luana bini en hata tula tau whakaholoaga. Ono ono atu ke he, pufunga pep ke mga hane, ya haia I te whanau niwe ne kua o atu ke he. Whakamataranga whetoko vehenga vahenga whetu wano mohiwa ke he whae tapu kua mwari si kisikisi atu kia e fulufuan halau tūru atu whakamataranga ni kua longona kia I ka haki lunga ke he kupenga hila iki iki te whanau kai malolo hai tō lo tūru ke hua tu ke te whakamataranga ni

tonga hoka mamna ki atu ki ai ke he ahone mata mata kai nanga fina tu nanga ki heke turen bu heke pas ka ke taone ke vai vo no ni ka ka ke he a tu na ia ko kiski set ki ai te mamna ki anga ka mo tu nanga nusilan ke vidi ke he mahina nei ha November ni hanga wa tu tu ki ai a kiski set tu ke to long ai tu a ka pusing island ke mga ne ne ko a o atu alau tūru ki tuku tō ingoa ke he tau nofoa ia ke he tau matakawene na hahai ia alau tūru ki ai ki tau mga haunei. Ka heki kona aila registai ako ke viri fina tu mga pisinga koe tau amamuna kianga ia ne kua hanga au atu ki ai.

0: Ko Jaya Taupiasi mo Trinity pa Enga Taupiasi. Whakaue lai ke hamua tau makaka. Whakatu mau e whakalofa me le veki hea tua kia mua. Whakalofa lai atu ke tau lafu I Manurewa. Kudi mo tepi Taupiasi. Sister Malama me whanau. Brother Stephen Piheni mo Ekalisia ha Sandringham. Whakalofa lai atu fuki ke mturu I tau niwe me tau mga whaosi niwe ni silani. Mo se tahalia. Pia nani tau tamavala tale kiki mai a fiafi malukai. Whakaue lai kwa tuku mai e mga aho. To liu ke whereveia ke tau mga aho I mua. Ma vehe atu la kai mala muhi sifa chou tapatu e tau amonu ine pō.
1: 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you fast, you'll have to put in a man Samoa near so tell you for lava, my lord say four Malang in man. We see my lord for phone, it's a phone, you'll have to learn who was for five uni, who are for this for one, a little bit of Tassi PIPMN out here wrong. Wamae alfato toino pulu no mo mo le ay Manchester Ingelani o Andy Burnham isu tulanga le pale mio Britania o Sir Keir Starmer is fulso sanga ve Burnham ma pulu no ole ay lona lima silion tele Britania and man malo is fainga palo tele titil ve su telwai in make a field ma ve ay ma fai pulu mo to the House of Commons ve ma Sir Keir Starmer ole afa se tu angalu mo fa ma vai ma lona tu langa te telefono le vai ngafa fa ye le pa ma le pa le mia ina wole to to li tonu na party o ye sanga to le le e ta ta ile si fa nga pa lota ila na la unga fa ma vai fa mo mo iloto na sa uno ai Mr. Keir Starmer ole avi ma pa le mia o se te misili le ona mita mita ile ona so ifuanga ma ole ai a lango lango i se tasi ole atu mai le foi o lo tuli loa ele sui fa atu ale ni sin first mo mangele ya wiki hau ya palo tal va nga fa fai male tu malo sa le mo wa ye le leipa i fa nga palo tal au tele lua fe lo sful male lua fe lo sful tonu o mala mala ma wiki hau lo na ono nei tu malo ina o ma vice pa ya inga sa pule le tau langa o mangele pole Manquarie Town Centre sa tu la i fo i fa nga palo tal fa lo tei fali le ia taua, o le taungan tāna so i fuanga o se pōle nga tele leo ta ngātua le nuu, lea ua ia lango lango i nai whainga whaavai la New Zealand First, e au maise to o manga tau se eleni mo ta ngātua le loto i whane, pa whaata atia le New Zealand First, fua fuanga mo le malo si angata ue le tise, ia pa uai tau o le wila, ma vai lua ina supermarketi te tele e lua, ina ia whaata ungo fiei tau o tau mafa ma oloa mo a inga. Pai mai se ali ita ita ili titi e atu ile ulau le tapaa i Aotearoa, o le maketi o tapaa ulioni po le Black Market Tobacco, o loo tauna i tonu lea inu uvai vai ili tamao a inga. Pai mele ministaro saifua maloloina, ele isa tasina maulia le tausanga mwavai, ili soli o tula afono le afifiina o tapaa, ma le faulu fale maya ili atunu o tapaa fa asoli tula afono. Me fai e tangata na fa atau se afi fisika leti mai se fale oloa politeri au kilani i saute il se fulu lima ta alang ila lo ifo le afo le tau maasani o se puse alua se fulu sika leti. Fai mai pe New Dan mai le Action for Smoke Free Aotearoa wasi le atu le fai ngofie o na maua o ta paa mai le maketi uliuli. O matuale mautonu mafaufau nisi o fai a onga ma wale mafai ai o na ngadulue na uafaa nga sese te maiti a onga le poto faafolinga o le artificial intelligence po le AI o ata video pepelo po le deep fake videos e fai ai ni ata maata nga o ilatou. O lo mana malama le Radio New Zealand e to tele fai a onga upu eina inei ata o lo upu leanga te maiti a onga ele lava labang. Wa o le malo i vaenga mule mule i lo ilo ela na sa po le tapu, po le ban of so ta inga i lunga le interneti, po le social media, mo ta maite ila lo ifo le sfulono ta usanga le matutua. Pa mai pule a onga le kolisi o le Sacred Heart i Aukilani ya Patrick Walsh, to alua pule a onga na li potiati ya teia ata video ma ta ngao fa ya onga, na po e aye ta maite ya onga, ma fa onga aile poto salalau tau fa asiseng. Wa te ene leo leo isa mora li pote fa ape olo ito tono leo tunu uli tangata soli tu la fono lo fse otai malekengi ale coconut cartel. Pe itai olo te ene le komisina lango lango leo leo sa mora le sunga le atawa sa muelu afa msanga le fai mai sa hasi esiatu le nei tangata isa mora talwa inei. O Anthony Pele sa woma Lorenzo le malu le tangata olo masalmia o le taitai o le coconut cartel na fana tangata to olua mai sa moa ile ai hoti meni saina ile maasina na te anei. O lo tau fia nei Joseph Vaa ma Steve Tofa o lo fia ngai male faa salanga ina walata utino lo la faa o leoti ya Lorenzo le malu ile aso Luis Fultasio mei. Mane tala faa iu ina uma vai vai ya so fala fala fo inga wo pasi ya nel malo tonga lan paketi ole lua felus fulono ole lua felus ful fitu na fa mauni ele pale mene ele vai so telo ele paketi e iva selau fas ful tasi tesi male fa miliona pa anga le na fa ta ti ele mol mo tel masino mei. Pemele suyo le Radio New Zealand Pacific o Kalafi Moala, o se mta upusili lea o ne tawe falafla fua inga, o le talo le tupe, ili maasino mbae, o le awala lea yufufi ya lifa ale tonu, tonu sful walu tesi maletasi miliona pa anga. Samo telefona o le neyasu manu teleina la utapua inga, so ifua.
2: 531 PI, bringing Pacific.